0: Nye mi
1: Boza.
0: Ya, mwen gen yon pit go, nou e yon sa nan pala gen yon NT. Mwen gen se kon la yon kwenye.
1: 21 question! Loka ni mbuza 21 question. Anza, anza, gote wose. Nifuna 25 minute past 8 is kati. Asi gine nangu teacher izi itle. Yamba no loye, so beti indlovu.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Ezo kamanxa kwehora leshaka lolunye zifunda uLungumede sawubona mlaleli inkosi uMsizulu ikhuthaze ukuthi kube nokuthula phakathi kwezingxabano ezixhumene nokungena kwabantu kuleli ngokungemthetho. Kanti uMolema Jubjub ubuyele enkantolo ngamacala okuthumba. Ilezi nezinye sobuya nazo ngeleshumi.

93 isikhathi kuwona umsakazo wakho uMgungundlovu 107.6 FM sithi wena sawubona sawubona sawubona sawubona. Sibingelela wonke ke umuntu okhona ekhaya, sibingelela omama, ogogo, omkhulu, oma antizo, omamncane, omalumekazi. Ngithi kuwena good morning. Ngiyezwa ukuthi uyaxakeka nje ukuthi hayibo lelizwi sijalo ukulizwa ngomgqibelo namhlanje kwenze njani. Cha, ngithi njena kwena ke njena ke hayi alikhelibi imkhuhlana njena ekhona, so ngihleli kusona ke njena isihlale sifudumele sikazama being. Ngizobe ngithi njena ekhaya kusukela manje 9 o'clock uya kuyena u-12 o'clock. Ngiyakubingelela ke njena, ngithi njena sawubona. Kungabe kuvukekile, ngabe uyaphila, ngabe konke kuhamba kahle, kungabe usufikile emsebenzini, noma ngabe usendleleni, noma ngabe uyaklina manje ekhaya, noma kungabe njena kukhona la uthi uhlele ukuthi uyakhona. Ngithi njena kwena molo. Igama ke uNontobeko Mbathanazo, umthiso ntshikazi othenge inkwabafazane betheya ngamahlahla, wathathwa le phesheya kwenciba ethathwa womkhwemto odabane ogqanqolo mahlamba ngobiso sikadomeka. Ngithi kuwena hello. Sivuka kamnandi ke namhlanje ke, ngikuthathile njena ngithemba kungena ngo-9 ngakuyisa Orkant, ngakuyisa phesheya. Bengithi nje kuwena only internationals. Uyasho ukuthi nje hey uwalile nathi ntokazi. Okusalayo siwele ngomoya ongcwele, siwele ngonkulunkulu osiphethe sonke, siwele ngomoya okuyiwona owasidala. Ngithi njena kwena-ke ngithemba ukuthi nawe ispirit sakho njengamanje ungathi uma ngabe ungena lapha emsakazweni uzwe kahle ukuthi ha, ngavele ngazizwa sengingena endaweni, noma kuthiwa bengikade nginyukunyekile, noma kuthiwa bengithe ngivuka ngibe nephupho elibe elingicunulayo, noma nje lingithusile, kodwa ngoba sengingene la emsakazweni hawu, ngeza umoya wami ukhululeka. Yezu moya wami uba nenkosi phakathi. Ngizobe ngihamba nawe, ngizobe ngigudla nawe ke nje kuyoze kushaye no-12 o'clock igama uNontobeko Mbathanazo. Njengamanje kuzwa ingoma emnandi kakhulu laphayana yamfana laphayana uTod Dulaney othi nje victory belongs to you. Sitshela kahle ukuthi udumo lonke lungoluka uNkulunkulu. Udumo lonke lubelonga kuJesus. Uke wezwa ke futhi lapha ingoma ka-Travis Green umfana obekade ethi intentional. Wezwa futhi nengoma laphayana ka-Tasha Cobbs ethi break every chain. Siflashula amaketanga namanje kuseni sisho njalo. Ngithi ke nakuwena engazuthi ungathi mangabe uvuka uthi ulalela umsakazo njengamanje uthi nje noma kupha bekade kungibambile, bekade kubamba umoya wami, ngithi njengamanje ngiyakuqashula. Ubuzwe nayo ke futhi ingoma laphayana ye-cross worship ebekade ithi so will I. Uma ngabe nkosi yami amalwandle nezilwane nemvelo yonke ikholelwa kuwe, nami ngizokholelwa kuwe, usho njalo umfana laphayana emethi so will I. Singena mnandi ke njena, ngithi angikufake egiyeni njena lokuthi umoya wakho awube sendaweni efanelekile. Hlelo ke la namhlanje lizobe lumnandi kakhulu, ngiyakuthembisa ukuthi ke kuningi engikuphathele kona namhlanje, and sizokudla njena kahle nesoloku sincenga kuwumsomluko kuwujuni wabantu abasha. Kodwa ke njena ngithi wena nami sizobe sihamba hayi ngonyawo lwabantu abasha, ngizobe ngihamba na wonke umuntu okhona ekhaya, ngawu baba usekhaya, ngawu umalume usekhaya, ngabe umamncane usekhaya, ngabe ugogo, ngithi njena mina nawe, hayi sobe sinyathela kancane kamnandi kuyoze kushaye yena u-12 o'clock ke. Iy'nhlelo zethu ke njena kuzothi uma ngabe kungekudala-ke njengamanje sikhulume njena nge-topic encane, uma ngabe zithi nje kwara-2 laphayana sokhuluma ngendaba ye-Father's Day ne-situation ye-Father's Day laphayana, ukuthi kungabe obaba, kungabe ubaba mengazange akwazi ukuba khona empilweni yakho, uyambungaza yini nge-Father's Day, noma uthi nje absent
fathers. No, no, sifisa ukwazi ke ukuthi ukuphawula kwakho kuzobe kuthini. Nesho ukuthi masihamba naluhlelo kuwe khona lapha la sobe sithi khona umwelela kwelpheshaya la sobe silaziya khona amaphupho. And then sithi masiqhubeka futhi ke bese sifunda nemiyalezo yethu keke esobe sithumela. Siyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho. Uzobe ungena ku number ethi 0334239970 noma ungena ku number ethi 0333422391 noma usithumelela u WhatsApp ku number ethi 0623151986. Sikhona na ku Facebook uMgungundlovu 107.6 FM Community Radio. Uyakwazi ke ukuthi keke uhambe ke uyofaka ukuphawula kwakho sizwe ukuthi wena uthini. Uyakwazi ukuthi download i-app ku App Store wakho noma Play Store wakho ethi uMgungundlovu 107.6 FM. Silalele kuphi na kuphi lapho ukhona. Lalela ngithi sawubona.

kuzwa ukuphawula kwakho. Sanawo ke nje u 15 minutes kuyona le topic nje nosangena wena bese 0333423970 noma ungena ku number ethi 0333423913 noma usithumele ku WhatsApp ku number ethi 0623151986. Sizwe ukuthi wena uthini. Sikhona na kuona u Facebook ingahamba yokomenta lapha yana umgungundlovana 7.6 FM Community Radio. Nangena umondli ethi inkanyezi.

0: Mito Semito, uthi laphayana nje ungowami. Yeah. Hey man, sesithe ukuthi ke nje sithi unisancane igiya ngoba phela ha nelanga seliyaphakama. Yeah, madoda. Bobaba. Bantu besilisa, ithinto yenu. Hayi siyezwa kuseyami ukuphawula kwabantu okuningi laphayana ey'nkundleni okuhlukahlukene. Ngoba sesiyangakhona ekuthenini njena siligoqeke le section lena yohlelo noma le segment lena yohlelo. Le topic le besikade sikhuluma ngayo. Khona-ke laphayana othikeke lolu suku engazuthi lungashintshwa kube i-Sisters Day. Cause obaba hayi. Ayikho lento. Yebo bayikho. So thangathi kungavele kube nje okungcono lo sisi lolusuku okungcono sil replace nje ngosisi ngoba hayi obaba engazuthi cha cha cha cha abenzi kahle. Awu Nkosi yami kodwa. Yazi baba sengithi nginikhulumele kangaka sengithi nginizamele kangaka ukusincenga isimo. Yo hayi bandla. Alright kodwa ke njena indaba ke isho njalo ukuthi ke nje hayi akukho mnandi abantu akuthokozisi uma ngabe obaba bengabonakali ezimpilweni zabantwana babo kube kuyibo ababalethe lapha emhlabeni. So ke njena ke ngiyabona kodwa ukuthi hayi iningi lihamba ngasekuthenini nje cha cha cha cha cha mengabe ngekho kushuthi akafune ukutholwa asimyekele kanjalo. Ibhlunguke leyo ke ibhlunguke leyo ngoba iyahamba ihambe ithinte nezizukulwane nezizukulwane uyabona. Mina ke ngokwami ngingathi njena asiyigoqe mhlawumpe ekuthenini ke ya impilo impela bakhona abafisayo ukuthini ke babe khona ezimpilweni kodwa baphoqwa isimo yinkinga nezinto othola ukuthini ke babhekene nazo mhlawumpe noma kube nezingxabano ezinkulu kakhulu emakhaya phakathi kwabazali uyabona. Amakhaphuzi ahlezi ezoba ney'ngxabano. So uthole ukuthi omunye ubaba hayi ngoba ade engafuni ukuthini azoba sempilweni yomntwana kepha ukuxabana okukhulu okube phakathi kwakhe nomama omzalayo umntwana kukhulu kakhulu okwenze ukuthi manje ke isimo sibe sibi angakhoni ukuthini ambone umntwana. Kokunye kuyimbangela uthole ukuthini omama abanye omama eve bekhohlakele ababatsheli abantwana ukuthi cha hayi iyashiphelana ngempela phakathi kwakho kwami nobaba wakho ngamkhomba indlela angifunanga nanokuthi niyaza vele ngobhozo la empilweni yakho ngayitshela ukuthi nje ngizoyimela yonke indaba mina ngingedwa yabona. So abanye obaba uthola ukuthi nike useku absent father kodwa ubekade fisa ukuthi yena abe sempilweni yengane uyabona. Hayi amahuzo akhona siyavumela sesivumile ukuthi amahuzo hayi ahuzukile impela abaleka abaleka baba wo Michael Schumacher uyabona njena impela. So bakhona ke nalabo. So ke sitha siyibhalansise kanjalo ke uyabona ukuthi ke singabe sesibambathisa ngoblanketho wodwa obaba ngobani ke bakhona impela abanye abaphoqwe yizimo ezinzima abanye thothi kwalahleka ama-address kwalahleka yonke into mhlawumbe kwaba neyikhukhula mhlawumbe kwabakhona nezimo njena omunye wayekade hambile mhlawumbe washaya abantu alimala noma kwenza something ingqondo yathi ukuthikameza hayi ngoba engafisi ukuthi abe sekhaya yabona. So ke njena ngithi ngigoqe lapho ke lowo topic leyo ke kepha ke ngithi njena ke kuba bonke obaba sinifisela ukuthi engazuthi ningaba nenyanga emnandi ngoba ngibuka kuyinyanga mina lena ukuthi nani inyanga yenu uma ngabe nibungazwa kuyona lenyanga lena. So ke ngigoqa lapho ke indaba njengamanje awuthi siphuthume siye laphayana kuma nqampu nqampu and then sizobe sesiqhubeka nohlela sithi kanje.
1: Ithimba lezindaba kuMgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Esokamnxa kwehora leshumi isifunda olungumede sawubona mlaleli. Umphakathi wasothi ungathi uthi ke ukuvulwa kwendawo yokulothisa kuzobuyisa isithunzi emphakathini kanti Eastern Cape neKwaZulu Natal kuhambe phambili ekubhalisaleni ukuvota kunempela sonto esiphuma kuyona kade bekele ukubhalisa. Ilezi nezinye sobuya nazo melibombana eleshumi nanye ihora.
3: Amadoda anazo ingqinamba ezidephe kakhulu.

0: 9:34 isikhathi kuwena umsakazo wakho mkundlovuwana o-7.6 FM. Sithi kuwena uma usanda kusijoyina njena, sawubona, siyabonga ukuthi ukhethe thina. Igama uNontobeko Mbathanazo, ngihleli nawe nje kusukela ngawo unani kuyoze kushaya yena u-12 o'clock. Ngihleli kusona-ke isihlalo esifudumele sikazamapiki laphayana-ke. Sibuya ngengoma emnandike-ke yemthente laphayana ethi-ke isidikiselo kusho imthente-ke laphayana-ke. Singena kusona-ke manje-ke isigaba sohlelo la sithi khona umuwelela kweliphesheya. Sibe sikade sishilo ukuthi-ke ke njengenjwayelo sisuke sinaso-ke isivakashi sethu esisuke sinaso sizosicobelela mayelana nezinto ey'thinta ezesintu, iy'ndaba zasekhaya, iy'ndaba zamaphupho, iy'ndaba zemsamo. Kuningi esisuke sibhekana nako empilweni, kube yingqinamba sikwenze ukuthi singakwazi ukuthi siqhubekele phambili. Ke sisiza-ke ukuthi-ke sibe ney'vakashi-ke laphayana emsakazweni ey'suke zizofika zizosicobelela zisilekelele ukuthi-ke ke wena la ustakha khona, la wena uba nenkinga khona, uthi njena hheyi ngaze nganenkinga wenkosi yami la, kodwa bengizomtholapha, anginanayimali yakuyenyangeni, anginayinanemali yokuyesangomeni. So-ke uma ngabe ngithi nje ngingena la emsakazweni, uthi kugalakada uyithele emsobhetswayini, kanti uzoluthola ngempela usizo-ke umsakazo-ke vele-ke owalokho. Ngithi-ke nena-ke kwamukele la babhenki, sawubona.
1: Yebo, njani?
0: Siyaphila, wena unjani?
2: Hayi, sikhona kakhulu.
0: Ehe, nikade sebekulindele abalaleli Nkosi.
2: Hayi, noma kanjani usekhona manje ubhenki ushoba lensimbi, usekhona noma kanjani. Sengikhona, sengikhona ngeenkani.
0: Kunjani?
2: Akusekho futhi ukuhlehlela emuva. Akusuke lokho abakujwayele ukuthi suke zokhala ngempela ikhenye indlela.
0: Hayi, ikhenye indlela.
2: Hayi, ikhenye indlela. Sesisanaza iy'ndaba abathandayo kakhulu, ngiyazi bayajabulela kakhulu amaphupho. Sekunjalo manje akusekho ukuhlehlela emuva.
0: Yebo, ehe, nesithi-ke sikhumbuze ke njena ukuthi-ke ngangalesi sikhathi-ke uma kuwukuthi unephupho, unento othi njena ey'nkosi yami angazi ukuthini-ke bengingayibuza kubani, bengingayichazela ubani, eyi mhlampe futhi angihlali nanabantu abadala abakwazi ukuchaza amaphupho ekhaya, noma eyi ngiphila nabantu abakholelwa kokunye njena okungahambisani nezinto zesintu, manje angazi ukuthi bengizokwenze njani. Ungalithumela-ke iphupho lakho-ke usibhalele kulona-ke kwinamba ka-WhatsApp ethi 0623151986. Noma usibekele ukuphawula wakho-ke, ungasifonela, ungafona futhi kwinamba ethi 0333423970, noma ufone kwinamba ethi 0333422391. Sizwe ukuthi-ke ke wena ukuphi ofisa ukuthi usizakale ngako, njengoba ekhona-ke ubaba uBhengu ushoba lensimbi namhlanje. BaBhengu, ikuphi mhlawumpe obubekusemqondweni wakho nje namhlanje?
2: Iwona kakhulu amaphupho ebengifuna ukuthi ngeke ngibasize kona, ngoba into engeke ngiyibeke iphupho iyona into ekulamulela kakhulu empilweni.
0: Yebo.
2: Ngoba iphupho ila khona ithunywa zakho zikwazi ukukhuluma nawe, amadlozi akhe ekwazi ukukhuluma nawe, imimoya nje yonke ephethe impilo yakhe ila ikwazi ukukhuluma khona kahle nawe, ikunikeza amaphupho. Iphupho ngeke ngithi-ke libaluleke kakhulu ngaphezu kwako konke nje iphupho. Uma uziba iphupho usuke uziba impilo yakho yonke. Yes.
0: Yeah. Alright, BaBhengu, kukhona laphayana umlaleli osethe njena awuthi ngisheshe ngiphuthume nelami iphupho. Uthi laphayana umlaleli umwelela kwelipheshe ameni kwizihambeli lapho e-studio. Ukuphupha kuthiwa qoba ithumbu, ngabaleka ngahamba ngaphansi kwamatafula, ngazibona sengidlelwa izingulube izinyawo, kwaqhamuka umfana ozalwa umamkhulu wazidonsa. Akanoma kuyazwakala yini? Amen. Liyazwakala baba.
2: Yalizwakala. Ikakhulu njengokuphupha inyama ngaphakathi, inyama ngaphakathi ayikho right. Inyama ngaphakathi iyisichitho, inyama ngaphakathi. Manje uma uphupha uphethe inyama ngaphakathi kuse kukhona into ezokonakala, futhi ubufakazi lokho asebusha ukuthi unokuthi uphuphe sengathi udonswa yingulube iy'nyawo zakhe, kusho ukuthi ikhona into erong ekufanele yenzeke empilweni yakhe. Ayikho nje right inyama ngaphakathi, izokonela uma kwayiphupha.
0: Alright, mangabe siqhubeka laphayana, kukhona omunye laphayana othikeke, ngiyabingelela emakhosini, ngicela ukubuza kuchazani ukubona ugogo wakho osadlula emhlabeni epheka ubhontshisi phansi ngebhodwe lesizulu elesibili kwenziwa yini ubone umuntu wakini osadlula engathi utholakele kade elahlekile engashonanga akashonanga angiboni kahle laphana kuleli lesibili kodwa nje kulelo kuqala njena ubuza ukuthi kuchazane ukubona ugogo wakho osadlula emhlabeni epheka ubhontshisi phansi ngebhodo lesizulu.
2: Iphupho lakhe lihle kakhulu, iphupho nje elihle ngale ndlela eyisimanga. Ukuphupha umuntu omdala ongasekho epheke ekhaya kusho inqobekela phambili kunina. Kuveza ukuthi unisingathile, uyithonga empilweni yenu. Funa mepheka ukudla, ufisa ningalambi, nidle niye phambili, yabo. Kusho ukuthi right kakhulu. Lokwalo yamuntu athi lapha umphuphile ngathi usashona kodwa engazi futhi ephupheni ubelahlekile useyamthola uyabo kwesikhathi omuntu uthola ukuthi wathwetshulwa mawusubona ephupheni engathi usuyamthola ma ebuya ezoba yithonga ila right khona kahle kakhulu. Yes,
0: mangabuza njena babushobale babhengu mangabuza la ukuthi njengoba uyibeka kahle ukuthi hayi umuntu mengabe eseke edlulile mhlabeni kodwa uma ngabe sesimbona engazuthi uyabuya kuyenzeka yini uma ngazange mhlawumbe senze lutho ekhaya ukuthi mhlawumbe sisilungise leso simo sokuthi mhlawumbe bekhona isimo sokuthi uthwetshuliwe kodwa sesibona ngokwembono esiboniswa yona namaphupho ukuthi hayi kushuthi engazuthi lento iyalunga ngizama ukuzifaka nje ecathulweni zomlaleli ongathi bathi silungiswe ubani lento lena eyenzakalayo ngale kwelika moya ngoba thina like mhlawumbe besingakayisukumeli ngendlela efanele.
2: Kuyenzeka omunye umuntu bamthwebule kanti bathwebula umuntu onedlozi elinamandla. Ya, idlozi uma linamandla abantu bezama ukumthwebula umuntu. Bayahluleka kumthwebula ngoba phela naye lo wenza umuthi. Omunye wenza umuthi nje uthatha ushansi.
0: Yeah.
2: Kanti lento ayenzayo izuphumelela benale sigebe ngathi bevumelene ngaso.
0: Yep.
2: Lo muntu ongasekho awuhlula umuthi. Kusho ukuthi umuntu angawuhlula umuthi kade ethwetshuliwe agcine futhi ephumele kuthwetshulweni.
0: Yep.
2: Nokuthi bona bathwebula umuntu. Umuntu kunesikhathi ekufanele ashone ngaso.

0: Yeah, bavaba chijabanta batala. Asikupika uthabanta batala. Kodwa funa babe nolwazi ukuthi imimoya yini kahle hle. Ngoba abantu abadala bakina ubangcwabange entabeni.
1: Yeah.
0: Futhi abantu abadala zange waye kobabeka entabeni. Abanjani laba sebese entabeni?
1: Wamkhumbuza omunye babhengo wathi hey abantu basekhaya ngeyobalanda olwandle. Kwathi ha manje bani bangcwaba olwandle yini abantu basekhaya?
0: Angeke nje uMashandu lento ngenlanga lento yokulapha noma yezangoma iyafuna ngenlanga bafundiseke abantu ukuthi iyini kahle hle. Ayinina labecabanga khona njoba ngisho nje ukuthi bona futhi bayakuvuma ukuthi khona umndawo wentaba njoba lo iphupha intaba esemahlathi khona umndawo wentaba.
1: Yeah.
0: Ubani umndawo wentaba? Yini kahle hle futhi umndiki? Yes. Uma wena uthi abantu abadala bakini, abantu abadala kanjani bakini abahlela entabeni ongakazibambi sewena entabeni futhi akekho umuntu okwamngcwaba entabeni. Akekho futhi umuntu wakini okwakwathi ufele lapha entabeni. Futhi uma ukuthi khona ufele entabeni yini leyo ntaba?
1: Baphela nje umuntu mengabe ngithi edlulile.
0: Futhi wona phupha enye intaba ebafela kwenye intaba. Ikona ke ngithi iyona ke into edidayo kwamanje kubantu ababalaphi nezangoma ukuthi abafundisekile uzathi umunye ngiphupha inkamba phansi isemanzini. Yes, awufuna ukwazi futhi inkamba phansi yini kahlehlele kathi isemanzini. Uthi wena abantu bakini kodwa sebehlehlile futhi sebesemanzini manje. Kahlehlele imimoya ethi ngelanga ngifuna ukuchaza ukuthi imimoya eyakade ithunyela ukuthi izosiza izangoma. Imimoya eyakade izosiza izangoma. Uyabona nje khona abanye ngibachazela uma kolanda abalozi emanzini kuyahanjwa nokuhamba kuyophahla abalozi. Bakhona nabantu bakini ababekhuluma ngamakhwele. Babe bakhonani abantu bakini ababekhuluma ngamakhwele ngoba abekho abantu bakini ababekhuluma ngamakhwele abalozi abalandwe emanzini edameni futhi kunedame kulandwa kulona abalozi wonke umuntu mawuthi wena abantu bakini ke baya nini edameni wabafaka nini wena ngoba abantu bangcatshwe emathuneni uyabona ukuthi bafuna ukufundiseka abantu ukuthi imimoya edalela ukuthi imelene nokulapha imimoya yamandla yamathonga siyabona
1: ibe babhengu inkingi sinkulu kakhulu esikhathini esiphila kusona manje usuthola ukuthi njengoba uqale ngokuthi njena abantu bavela baphupha izangoma athi ngaye abantu abadala kanti uphupha izangoma ezimdinga lapha endaweni zazo
0: lazo ezimdinga emanzini ikona ke sithi uma uthi emanzini wena abantu abadala wena ufuna uthi imimoya yabantu abadala enesivumelwano ine le moya inesivumelwano nedlozi kunento abavumelana ngayo uNkulunkulu esikhathi eqala ukudala wadala abantu ababa yinyama. Wayesedala abantu ababa umoya engazange sibabone.
1: Yeah.
0: Izona ke lezomfihlo kela ngefuna sikhulume ngazo ukuthi kodwa sixhumene nedlozi, imimoya exhumene nedlozi. Not ukuthi wena uthi uya kubantu abadala bakini. Yona ke lento eyenza engathi sikhuluma into ephambene.
1: Asiqhubela phambili ke babhengu ngizothatha nje amabili and then bese siya ekhefini. Kukhona lapha nothe makhosini ngiyabingelela. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza awuthi mhlawumbe sivele siqale sibheke lo osemoyeni ukuthi siyamthola yini.
2: Usemoyeni sawubona?
1: Usemoyeni sawubona? Yebo siyaphila futhi njani?
0: Uthe ubaba umdala wakho usashona?
1: Yebo, engazuthi impela usashona.
0: Yes.
1: Ehhe.
0: Into ebenzima kakhulu iphupho lakhe lihle ukuthi ubaba umdala wakhe amthole lapho esakhe khona. Kodwa ke okubi kakhulu uma ukuthi usashona ubaba umdala wakhe umthola usendaweni angayazi. Kubi kakhulu. Umuntu umengasekho

0: elikhaya kwakuyilakhe noma kube ikhaya elikhulu elikhona maka uyikhaya ongalazi oqala kulibona ngeke ungazi ukuthi nawe ngenilanga makufika ukufa kwena athi ubaba omdala wakhe ucela uzohlala naye lapho ngoba nawe kuyofanele uyohlala naye isigangeni ngoba kusho ukuthi bamthakatha ngamayamazi
1: osho ukuthi ke ikhona la sike sibona khona abantu athi hayi ngibizwe ubaba athi ubaba omdala wavuka naye ngempela waphuma wahamba eselandela lo athe ubaba omdala
0: kanti ulandelwa umuncu
1: hey inkosi yami
0: ya usemusa la ehlala khona esikoleni yes yeah
1: sike siwaboneke ngempela sizo lezi igameke enjalo babhenge ezihlungu
0: futhi eziqiniswa kakhulu lezo gameko oshoyo abantu abaningi bathwetshuliwe njoba abantu bethwetshuliwe wena uyophupha umuntu ethi mlandele kanti omunye usethi uyakusiza ufuna uyobona la uhleli khona afika kuvezela ukuthi mina ngihlala la ukuthi ephupheni wena akufuna uphaphame ngoba makwangaphaphama nawe uyongena kulo mthwebulo ahleli kuwona
1: hey inkosi yami babhengu kwaze kwanzima
0: kakhulu
1: yo siqhubeke laphayana kukhona babhengu othi emakhosini ngiyabingelela ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthi ukuphupha ulele nezingane ezintathu ezimbili ngapha eyodwa ngapha kodwa ziyakhala
0: ey okunye kubi kakhulu akufanele ulale nezingane njoba zimbili ngapha ezinye eyodwa ingale ziyakhala ingane evama ukukhala izingane ezinye othothi zaphuphuma noma izingane kodwa ezinenkinga ngoba kunabantu makuwumuntu wesimama oneziso ezachitheka angazazi
1: yep
0: naye akazazi kanti sikhona uthole lezi ingane ezimkhalela izingane zakhe ekufuna inaka indaba yakhe into kodwa engamsiza la ukuthi ayilandele ngoba asivamile isilwane ukuthi sibe ingane entathu bamba ingane yodwa oyiphathayo uyibelethe uyigonothe isona isilwane njengoba zivela zintathu zingapha nangabe zimpahlile uzothotha izingane zakhe zachitheka indlela thize kodwa akaza ithole leyo nto ishiwo
1: alright siyabonga kukhona ababhengu othi ngiyabingelela emakhosini ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha izinyoka ezigreen eziningi ezincane zingakulwisi ebese ngakusasa uyibone ngampela inyoka green kokunye ngiphuphe ngishiwa ibhasi ngingasakhali kanje ngaphupha ngingena kungena imali kwi account yami engango 7180 engingawazi uvelaphi
0: iphupho lakhe njoba inyoka igreen lisho ukuthi ihamba kahle inyoka ehlaza yinhle kakhulu ephupheni inyoka nje ehlaza yinhle ephupheni kodwa abantu ngeke ngibathiphise ukuthi abofe bayilalele lenkulumo esisho ukuthi inyoka ehlaza yinhle ephupheni nothi la eminyango ngaphandle la eminyango ngaphandle mayihlaza izihambela nje yinhle futhi uhafu kodwa imamba nayo ifuna ukubahlaza yokushaya ikubulala imamba bese bese uhlala naleli gama lokuthi osho balinsimba athi inyoka mayiza iyabantu abadala ifuna uyibheke nayo uma iza ihlaza ihamba ebaleni oyeka nje ngoba enyaba abantu abadala usho hafu okunye bakwazi abantu ukukuloya ngokuthi bangenza ngazi ukuthi idlozi inyoka kanti imamba izokushaya ikubule kushaya ikubulala bese ubambe into enesayisho inyoka nje waqhela kuyona
1: kusukela namhlanje nakusasa ngizobe nginawe nje siyaqhubeka ke njena ke ukhona ubaba ushoba lensimbi ngaphakathi enkundleni zomsakazo ubabhengu uyasithatha uyasibeka laphayana emaphushweni uyasilekelela njena sithemba ukuthi ke nawe uthema ngabuluthumela iphupho lakho wathi hey ungaze ngasizakala kulungileke babhengu asiqhubeke sizwe ukuthi nike abalaleli bathini kukhona ke laphayana uthi ngiyabingelela emakhosini ngicela mkhulu ngiphuphe ngihlangana nogogo nomkhulu angibonike kahle laphayana angazi ublue ekhanda obegqoke ublue ekhanda kuyingwe ebrown hayi ngoba bebebadala indlela engibabulisa ngayo ngathi ugogo nomkhulu angazi noma kuyazwakala yini kahle laphayana ehene yeah
0: iphupho elinjalo njobe esho yena ukuthi indlela abahlonipha ngayo
1: yebo
0: elinye iphupho uma uphupha abantu begqoka izinto zabantu abadala uma ubabuka ngendlela obabuka ngayo okunye kusuke kufuneka kuwena
1: yebo
0: wena ubona kugqoke bona nje kanti bona bazotshengisa wena indlela yakho into engiyibukayo la umuntu onabo abantu abadala iloka dephupha kodwa laba yibona abaphethe into zakhe yes abaphathiswe

0: Uthathwe ningini?
1: Hayi ngiza kahle mfethu. Uyigile sesiqhubekela phambili. Khona uthi lapha ngicela ukubuza uma uphupha udutshulwe, udutshuliwe kodwa udutshulwa kodwa izinhlamvu zingakunembi. Ngicela ukubuza kubaba angibonike lapha yana. Ehhe kodwa iphupho lakhe lisho njalo bedutshula.
0: Ya uma uphupha udutshulwa kodwa ungadubuleke chaza ukuthi uqinile wena kakhulu. Umuthi kade bewenza kwena ngoba ukudutshulwa kuwumuthi westroke, umuthi wemoya engcolile esikuzokulimaza nje. Uma ukwazi ukungadubule kwena chaza ukuthi uvikile ustrong emzimbeni wakho, ngeke uthindwe ilutho.
1: Oh laphana ucela ukubuza ukuthi ubukuphi ububi bezimvukuzane.
0: Hayi imvukuzane imbi nje, imvukuzane khona, imvukuzane abantu bafanele understand kunemvukuzane yendalo levamba sengadini. Yabona lezo mvukuzane lezi zivamba sengadini izindalo nje ngoba imvukuzane nayidaliwe.
1: Yebo.
0: Imvukuzane engafunali efika isuka engadini ibe semthangaleni, isuka emthangaleni ibe sebaleni, isuka ebaleni izonxika endlini eduze kwendlu. Yabona ukungena ngaphakathi endlini kuzofa umuntu lapho. Yebo bazane sifo njengoba leke suka engadini inthiphisa ukuthi kunokufa okuzayo lekhaya. Ufuna iphuthume meke suka engadini yasemthangaleni. Mina qala ngene ebaleni uzama ukubumba ke manje ukuthi ingazi fike la ngoba isifo isisibikile.
1: Iyenziwa njani? Ngaye ngayizwa ngempela lento babhengu ukuthi khona umunye wethu nje ayigcogcomi kanje ebaleni futhi sekuneminyaka sebaze bayibuka nje ivuka ngapi ivuke ngapi kodwa nje ayingeni kona ke endlini kodwa nje iminyaka ibalala khona.
0: Ya yabonayo esebaleni uzothola ukuthi ngomthetho ufanele ubise engadini. Abantu uthi ingadi incane ibala likhulu izodrive ebaleni abone drive kade yabakhona isuke imvukuzane nje. Iyabhayiza lo iyele nebali iyele nebali iyele uyabona isifo iyaquma isuka engadini ize emthangaleni, isuka emthangaleni ize ebaleni, yethi isuka ibe mnandi eduze kwendlu. Yabona abantu abhola aqhamuka endlini ngaphakathi asekusukileke. Ma kuwumuntu efanele agule ekhaya uzogula phoquze, ma kufanele ahambe kuzoma itende ekugcwala abazalwana.
1: Yho Nkosiyami.
0: Yes.
1: Alright, isikhathi sethu laphayana ngazuthi sisalelwe imizuzu elishumi. So nje awuthi sizame ukuthi sikhaphuzele kulamaphupho lawa asasele. Kukhona othi ngiyabingelela baba nosisi nazo. Ngiphuphe engathi umama uyaqweqwa. Aze akhiphe ulimi yini ukuqweqwa Nkosiyami. Aze akhiphe ulimi ebese kuthiwa uvukwa isifo sika antwami osashona. Uma ngiphaphama ikhanda lami libuhlungu okhakhayini engathi ngishiswa umuthi wezinwele. Ngiyabonga. Ngiphinde ngibingelele ngiphuphe umfana wami omncane kanye nomzala benqunu bengagqokile. Bengagqokile lutho. Ehe.
0: Libika kho angeke ngikulele inqunu njengoba leli loqweqwa lizothanda ukusidida ngoba uqweqwa kufuna sizwe ukuthi uchaze ukuthini ugweqwa.
1: Yebo, ehe.
0: Kodwa lokho kuba inqunu. Ku right kakhulu ekutheni kuveza inkinga ezo uma kuyingane encane lezi zizoba nenkinga kakhulu. Akufanele zibe inqunu uma kuyingane.
1: Yebo.
0: Ya zizoba nenkinga zingaphelelwa na izinto zingangena nasengozini uba inqunu uma kuyingane. Kodwa umuntu omdala mebanqono uyazi kunento ayenzayo engasile. Kodwa makuyingane encane ezakhuluma ngazo akukwazi ukuthi njengoba zincane ngeke zikwenze into engasile zizongena enkingeni. Kodwa makuyabantu asebekhulile labakhuluma ngabo kunezinto abazenzayo abazifihlile ngoba umuntu busho ukulahlekelwa busho ukuganga futhi. Yes.
1: Bebuze.
0: Bebuze kakhulu. Bebuze kakhulu nje iloko kuphela kuleli lelinye liphambili asixole kulona ngoba ufuna senze sure uma simnebeliphu. Siqale siyazi le nto lapha phambili ukuthi iyini ngoba ilimi zegodi azifani. Uzothola le nto ayisho iyilimi lesigodi sangasekhaya. Ngenanga mhlawumbe ngabuye ayibheke ngolunye ulimi olokwenza si understand. Yes.
1: Kuyezwakala.
0: Yeah.
1: All right. Sibone ukuthi lapha yana olandelayo uthi sanibona emakhosini ngiphuphe ngithenga imoto emhlophe bekuyimoto enkulu impela kodwa mangingena endlini ngibe nokusola sengathi ayisekho ngempela mangiphuma ayikho intshontshiwe imoto yami entsha. Awu Nkosiyami
0: intshontsho kwangempela. Uphuphe thenga imoto emhlophe
1: thenga imoto emhlophe.
0: Yes.
1: awuthi siphinde sifunde sise kahle.

10 minutes before kusha 12 o'clock. Yasho intokazi laphayana uZandi Khumalo ethi njena ngicela wazi ukuthi yo ngiyakuthanda. Yeah. Nyasazi isikhathi babhema ukuthi njena eve sinomona. So ke njena sesiyakhona ke ekuthenini ke siyaligoqa ke uhlelo ke njengamanje. Sona isikhathi ke soluthu ngosokuthi usangange

0: All right, siyabonga. And then besuku bakhona umela kude Andreas laphayana uthi 9 to 12 ngihleli nawe ngikwamkhizwana kakeleza. All right, siyabonga kakhulu. Nawe ke mawufisa ke nje ukuthi ungangena ke njena kulo 5 minutes osele uthi njena sesiyavalelisa uthi njena bye bye Mashandu, bye bye Mthiya. Uzobungena wena 0333423970 noma ungena kunamba ethi 0333423391 noma ungithumela lo WhatsApp kunamba ethi 0623151986. Masiqhubeka laphayana ke ku Facebook nangena uDombi Nzuza uthi sisonke kwesidotha embutshane. Siyabonga uDeli Diva uthi wamnandi umculo. Siyabonga kakhulu Deli. And then kube khona uBafunzi uthi sisonke from eGwanani. Siyabonga kakhulu laphayana ku Jamaica Street. Siyabonga. Uma ngabe singena siphuthuma siya laphayana ezinkundleni za WhatsApp laphayana ku WhatsApp siyozwa khona ukuthi bathini kuthiwa laphayana madoda yeyeyey kwaze kwakuningi uthi uhambe kahle Mashandu besihleli kahle nawe nkosi yami uma Ntombi Myeza lona eHenryville eHoneyville. Siyabonga kakhulu uthi sibone ukuthi siyakhona yini ukuthi simthole laphayana umlaleli usemoyeni sabona. Alright, engazuthi ke asimtholi ke laphayana. Ungangena u 0333423970. Okay, omunye laphayana uthi great show waze siyabonga. Waze wasi angiboni ukuthi uthini ke laphayana. Kodwa kuthi njena siyabonga kakhulu great show laphayana. Awuthi sibone ukuthi siyamthola yini khona umlalelo ozama ukungena. Usemani sabona?
1: Yaba sawubona sithandwa sami njani?
0: Sipho sikhona niyaphila?
1: Yaphila mamkhize lana wasesasa.
0: Akhizo, khizo.
1: Yebo, sizo mathonzi.
0: Yebo.
1: Sasinkina bathi sesiyinkathi sithandwa
0: sami.
1: Oh. Yaba Mike Burger, sasazi kodwa kuyanyana nalena bengina wasithandwa sami.
0: Siyabonga kakhulu mami, siyabonga. Sithandwa uthi. Ora, zimbona kusasa. Yebo. Alright, ke now ungangena ke 0333423970 noma kunamba ethi 0333423391 sesivalelisa. Nangiyana omunye laphayana uthini laphayana uthi awu belikade lumnandi kakhulu uhlelo Mashandu uhambe kahle. Siyabonga nkosi yami. Nangiyana omunye uthi uhambe kahle mamthiya. Yey babhem

madoda ke ngiliqoqa lapho ke uhlelo isikhathi ke lapha yana mangabe kusele njena imizuzu emithathu ngaphandle njena kokuba ngiphume ngithi njena ke njena bengive kumnandi kakhulu sindawonye ngiyakuthembisa ukuthi ngaso sona isikhathi esifanayo kusukela ngawo u9 kuyoze kushaye lapha yana u12 kusasa khona ekseni ngizobe ngikhona nawe ngiyabonga kuwe wonke umuntu njena othe wangena ezinkundleni waxhumana nathi abafonile abathumele ku WhatsApp sithi njena siyabonga asiyilutho ngaphandle kweni siyabonga nabesivakashe besikade sinaso khona lapha emsakazweni namhlanje sithi njena ke ukuthi ukhethe thina namhlanje

kone ngabo bonanga la uthi lo usibonele ivaravara Ngcobo itshe nice ngikulalele esithotsha zigcibini alright ngayi kubonile ayi sanungrop angithakathe mini nje kwapha nginibuke ngengidlali mina alright la uthi nje sobona DJ Nice uthi ngihleli nawe sinozethu nomkhulisi sikulale silalele wena kuze kulamulele lo horel nomona.

mina wenza lento le ngaleso sikhathi right kodwa siyaqhubeka nohlelo la yisithi semini bebade kumsazi ubukhulu horizon point 6 FM the sound of choice of KZN capital asenze mkhoma ke manje ntombazane ngangisekuhlanganisele la

nami ngisawenza lowo engihlezi ngikusho kubantu ukugquma ngophelephele ngenze yonke into engichathe ngawo mbekuthi kuyenzeka kodwa kume kungenzeki ke.

7 mnana khuluma sonje bese sidlalela ingoma ezimnandi. Injalo lento kumnana khuluma sonje ngomsakazi wakho emgungulo FM 107.6 FM. Ngithatha ukusho nje ukuthi ke lapha ke njengoba lapha ke kuzoza umhla ka 30 siyazi ukuthi ke kune umpihla omkhulu lapha ke wonke umuntu ukhuluma ngalento ukuthi ke abantu abakufika abangekho la kuleli ngokusemthethweni ekumele ukuthi ke kushaya umhla 30 bengasekho. Kodwa ke into enginxusayo ukuthi owu bakwethu singezwa kuthi sekukhona izinto ezenzakelele asenze indlela into ngendlela okuyiyona bakwethu ngoba uma ngabe kekulu ukuthi lokho kuvele kusemthethweni siyazi kusemthethweni kuyanivuna kodwa kungabi khona abathi asebeboshwa nabantu asebephulukana ney'mpilo zabo ngoba ngiyabona ukuthi imimoya iphezulu kubantu baseNingizimu Afrika kodwa ke ngithi nje ehlisana umoya so njengoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngizobe seku-national lokhu kwamhla ka 30 so bayekeke abantu ukuthi bele behamba baya kula bantu basemazweni angaphandle beyokhuluma babanike information e-wrong ngoba uyazi ukuthi le nto ibangodlame because bazorelaxa ba-relax kanti kunale nto ekuthi kumele benze okuyikona bakhona sebehambile siyabonga thank you very much siyabonga kakhulu ukuthi basindise iy'mpilo zabo abanye one of my friend kubesho nje ethi welcome to Zimbabwe ngabona ukuthi awusesekhaya so bafike bephephile namanje kukhona abanye basazanyela izinto

47 mina le khona besimanje Tukutela Jazz Work babalo emdlala Tukutela uvalo ngenela ngitatazela kodwa into ithi ngeke ngifuna ukuphuma manje all right kunamakani bami lapha ke ngiyababona ukuthi hayi no balalele bheka impofu umsanosini hey bangani bami no guys sise bathu uphini phansi igeja lisensimini siyasebenza phela manje why umuntu nomuntu ajaje bheki ngicela ungangijaji tu boy into ongayenza nje wena ukudrive imoto uvele udance nje yabona why bona imfedikita

0: Vele washes.
1: Wakhele yiphi inkosi?
0: Inkosi angiyakhele mina ngakhela ubaba.
1: Cha ngisho isigodi wakhe kuso.
0: Asikho isigodi engakhe kusona mina. Umuzi kababa usobani? Ngani ndathi umuzi kababa ngufa isigodi nje.
1: Ngibuza induna kuphethe.
0: Induna? Hayi, angiphethe, ayiphendwini mina.
1: Umuzi wakini kubhekwe ubani?
0: Ubhekwe yimi, mina nduna sekhaya ngobaba nomama basekho.
1: Wadabukaphi wena?
0: Ubona ngidabukile, ngidabukile.
1: Ncanca, ngikhuluma ngenkaba mina njengomzuzu, inkaba yakho yafalala.
0: Baba mnansi la, imbuzo yihebe, inkaba isalanga ndawo.
1: Baba kuphi inkaba?
0: Ayiwe nansi, ngingilala ngivuke nayo.
2: Enhla nasenzansi yomgungu Ndlovu asithathe ke ithuba sibingelele nina bendlovu enamandla sibonge ke ithuba lokuthi ke nangalomsomluku wangomhla ka 22 enyangeni isithupho onyakeni ka 2026 sikwazi ukuthi ke siphinde siyibonane igama uSimphiwe wakamncwawa nalapho ke sikhona ke ohlelweni lendaba zomphakathi lapho ke sisuke sikubhekela khona ke okwenzekile osukwini lanamhlanje kanye ke nempela sonto kasibingelele ke sibingelele kwibhodi sibingelele kubaphathi besiteshi sibingelele kozakwethu sibonge kakhulu ke kuhlelo indlovu iyo sithela lolu esuyilandulelayo njengoba ke kade beyibambile lapha yamfoka mthiya kanye ke nomango sibonke kakhulu ukuthi ke cha nawe emlaleli ukwazile ukuthi kuhlala lokhu lalelile njalo umsakazo yabona ke ilona ke leli ihora lapho ke sesithe ebhasini etixini lapha estimeleni siyazi ngoba isahamba ko Hammerstein uyakwazi ke ukuthi ke cha ugibele kuleli hour la 627 uma umshayeli elalela umsakazo umgungu Ndlovu cha leyo mali icele ayibuyise ngoba imali yeluthi sesiyikhokhile siyabonga kakhulu ke ukuthi cha ngihlale niulalela njalo ke umsakazo umgungu

0: asibone siyamthola omunye sebenza bona zekulu mtakazuza siyaphila mfowethu
1: mfowethu ngangilula ngoba isikhathi ngizocela ngayezakendoda ikhanda ubalola kodwa ngamadoda amabili ekulule nobob james i-New York Samba ya ngicela ukuza ngalezo nsiza kobe unenkani kulungile uthe ijaji wena ngicela ungafihli uphumele obana kulungile
0: hayi ngizwa kahle
1: abaphila abantu usempini ngiyamuzwa uyalo kulungile ngiyabonga baphila abantu
0: siyabonga kakhulu mtakazuza
1: ngiyabonga bhuti wethu nazo